0: Yes, rugiri rukubwa iji ni Meru FM angwa taniro ya Meru. Uko nekumushi ni kutu wakirita kuhithira oli. Good morning. Uko taka na uro ndona mtu ule wa alia uma antaa muona.
1: Oh, atiri ya, oh, imundi nori ndi. Imundi toa olibi.
0: Iguwa li kuna hana.
1: Uru ndi. Kama memba olienu iji.
0: Iye, mende taka mtu ujo ungi wa ata wate ujo.
1: Alia uma wenda ukuwe ukuwe.
0: Kutuwa hakuwe. Kutuwa metu ije na ora muigua.
2: Mudikiria na ingoku watoge ni kaere mubango ni uyu wakuwa enu ije. Enu ije kana eongore ya muntu reti nukaga. Okiwe wije, ibwega, indi kuwati kumenya uwe uwe nkwende to. Kulingana na uchungu ni baraburu dhetu wa chibitari ya Mayo Clinic yibu wana netie ate erongo reali rutawa imuntu netie dhagarwa rekenunga kinya anene amono agu de kiumba mwere re dhagarwa ekalitaru uji ruze rurumba kinya kunyewa lakini reka matete turukoto ungeta medhemba ndeni amono agu kagita kara erongo reali ya kinya kondeni ya mwere ilori dhagira tunyamuto ungeta ruko tukaungana rukoro waru ungeru kuri mwere tukadhondeka acid na acid ira ilo chiambageri ya kununka na ukewe muntu akero na kununka irungo. Icho getu mintuko ni kambuni chiambere te kudhondeka maguta magwaka na makauraga rukoro waru edagaro rure kirenkonde kenda kinya muntu adhina atika nunke irungo. Muankaru mudhikiria kuenda ni kumuadhani inio muandiki na mudhara na ubango jo Jonah.

0: kero kia ono akira ba menyere tia kuri raga kira mwanga kira mwanga. Kaba kaba agete munto ba egua. Nontore. Mirimbu na tuthari mire nambura.
1: Yes.
0: In fact, ndengu thaino kinyichi kuchiara la maire. Ichiara irete. Mea ndengu mbure ka ikanenea.
1: Ichiara
0: ya kura kaire. So kwe na ndengu ilo rende mbumu. Iranto ba ukeza. Na kwe na menyau. Ila orende ego chiara ira kaire. Ego lorea ndengu ila chinge. Lakini dhena erere owe nene sana. Ibei.
1: Benya ya ndengu.
0: Ito agete a system. Ye kerwa imutongure yote wetu ya gutetheria ndengu chietu twethorwa twina gintu gitwa guaranteed return
1: laiji ndengu ndigwa na urigura ya kigera
0: thaino ndengu wena chiringi jia gube mute no kwethuka na mukewe
1: na oye na uwe no kugure mingi ukagura fort
0: ya fozi ukadioka ethera muntu ena jia kagwa getebo kuira
1: awera nga kugurira
0: ngoka mwera were te gya fort ngugure chio ndei tarimwe na ukwera re tarimwe bantu tinda kugethatha
1: yule mi bwata
0: ukigurirwa ndengu na chiringi sigiste kana bebute nore rete bonda bonda kenda chikinya market Nutume tenda wacha kubuerera.
1: Yes.
0: Enda we nyingema. Nure etemu buereri.
1: Yes.
0: Nure merete. Yani.
1: Yani tutale atri la iji njona. Edera mukebe jumwe bebute.
0: Yes.
1: Tutale. Mukebe jumwe samo isara unda akiru emote.
0: Ye.
1: Chuu mkuni ya ndengu ta ingirinya magana ata.
0: Wena ingirinya na magana matano.
1: Nuku wana
0: mkuni. Nuku uluka na mkuni ya ndengu.
1: Wito man. Na uka ita mantujara tumerete ya kieja kuwana ngirinya maganatano.
0: Maganamatano amboru utenu ume boda boda ero kamatete.
1: Iti gale ngirinya.
0: Iti gale ngirinya.
1: Amboru tendawa.
0: Ngirinya waru tendawa ero tumerete ya u. Uweti gale ngento kutari.
1: Na munda mbuka kora hako mbolete.
0: Dini ndi kire kunduri kwezerwa. Kagita ka kampeni rionze.
1: Yes.
0: Gutie rionde ngu chiura kakiri kanywa. Kamu dharaka ora koromba kura. Ndengo na ndoroko
1: na mbura ya tire njona menya dhayo ni ndeja ndengo na ngura supermarket kura na arobi naja nondo
0: kisha
1: kukura
0: lakini ya supermarket ite na maabe ya supermarket ukaethera throughout jie magana madhato magana maere mamirongo enana ukaethera jie ilo iti enda maga
1: ite na maabe
0: na kinya inu etera makedha makuruke makedha makuruka ukibakethi kukura mbeo ya kuanda bakenda kidua mbeo na chiringi magana mana wakiru
1: Ewa mbira mwule miyakari tetheka anjona
0: Mwule miyati tetheka Niki mkundikara gari Itu wagite Antubena vision ba mbago tuchu ila market Ya ndengo chietu
1: Itu wava
0: India is one of the market Ila chiendente faitu e
1: Na India kinya narobi yeji
0: ongo Narako
1: yuwa Ndengo niinga na hava
0: Ndengo itiga nagana irobi Yet tutiona muntu kutubanga bangania bora ndengo chero tutuwa koyokagia at least tikwa tikwa tikwa tuwethera ka value addition kidogo tukaya kuendia na
1: njora nuye nchera ireja ndengo
0: yes
1: kwanje shikureja kwa ndengo dhurua
0: yes
1: ende ndengo ingaraga ate
0: imoke nyichi importawa na tuna ndengo chieto muji yao
1: menya mbaga ndengo uyeza nchera chieto kenya ake Yadai menya tuiku tuithirikari ne
0: tadi no tuna mwano eto
1: Ake ndo tethi alimi.
0: Ithi eka yukwe cooperative society emwe ya dharaka.
1: Yes.
0: Nukuona. Eka yukwe.
1: Emwe.
0: Emwe. Na kenda tuinga baba ange medho. Yes. Eka yukwe nge emwe ya kitui.
1: Yes.
0: Nukuona.
1: Yes.
0: Nanda embo chiki dada.
1: Siuma.
0: Siandawa. Boka erobi yu tukabo fund. Na api bukurele alimi betu mbeo ndengo bo.
1: Buega.
0: Buega. Na baba kulea bonde na buega.
1: Yes.
0: Ndengo tuka tu kuira kanda erektiri bantu. Anato kemenyaga ndengo tuka aguruna chiringi egana.
1: Yes.
0: At minimum. Tuwa nengkani ya ndengu chie tu na mbaka supply kiri mbaraks chie njeshi kiri prison
1: yes.
0: Kiri ya niwaes
1: bonde na valija ndengu mpingi inande
0: ba nengkani la
1: ndengu tuwa tatharaka ito ni intini
0: niyodhi kikari kare aga society ira
1: na mwana unja dhaire gushwa milio ni jamagana ire anengkira koparete wimbi na bena PS kire mikibuli kabuga ate dianto ate
0: obon gatuwe keremi wembo na ana teda ya kwa
1: ayan kulino to ai keremi kibori to tayino aja guju atuirire mbeci ro cia cooperative
0: ugire mbeci rio lakini
1: ni buruma mwana yoto no ale mukwira ki kibori ndia ya baraka ompenya ni milioni magana iri gura endengu epias keremi ya kibori na mbeza cia cooperative
0: na ugire mbeci rio nyinge
1: na ugire ri mpingi cia kuligali
0: bai
1: kawa ba kuandithia kuria raisio
0: ena rana tutanda kawa ai nonto wedo tutie number 1 wedo tutie kawa wedo tutie majani Wewe tu dia ngombe chiria ewa

0: gavana kaenda kuromba senator.
1: Gavana yabu na bivu ati agita kuona burume. Ruiruo na ruento bena runa bwana. Yani tu utindike uta na atane bangi barucho ke. Mithika romba itike MP.
0: Mithika bwambere gitikia gavana bwena inya meru kumwetegia.
1: Gutina thina ka barombe te agatwa. Lakini mithika kumura romba MP tu mutwa persona na ningiranta.
0: Mithika ni MP, MP kijana wewe naambia ngorokia.
1: Bwana. Ndi kali sana tena shoka tu kama minister. So forever ni sisi kitu tutige ni uhuru na ndio tu njona au tu tete tete njere nje. Ayo ni. No mbona kuira uhuru Kenyatta na hiyo shoka rombe mbunge wa Gatundu. No. Ngore yako injiria karoshe baka rombe tivi ya bia bia bia bunga na ngaba na bateviona na bagashagu gashagu rombe ngaba na dai aga.
0: Ole nda kuwa medeka ole huu.
1: Ari ute kuura uri tamu.
0: Kadhuri yako mani ati choka sa udimen.
1: Wow. Yani njuki urabora miyanke kumi yari ngavana.
0: Nana harimu bunge. Yes. Na
1: Achoka kare. Njoo na mtu arali ngavana. Umba mudhura seneta agitoba site iriku.
0: Kwe mistakes.
1: Ndio ni bila rajoketi akalia.
0: Kwe mistakes anto barodaga. Mea anto batije number 1 seneti wera yao ni iriku. Gitege seneta neo ya kuraithira into bienu burabi atumagirwa kana burabi gutumirwa.
1: Burabi gutumirwa.
0: Kudhura ngavana ari gitemi akayo kamonenkera gitege seneta.
1: Ikuwa ni u
0: itabomwe na mtu ari muamba.
1: Wa mune wa mutu anjanji.
0: Arafu ndi nwebu kwa suspecti kwegu wa muamba wa Antora. Arafu kagita kara uchunguzi bo korodo wa kara gita deabo karoda mochema na security Antora. Boka uga kato dure ngania ale chiamani wa Antora. Wa mututede ya kuchunguza amba ibao. Of course kinya nako menya muamba no. Na tie ndande tu nichi koroka.
1: I think itu na jukumu nene watu kanto no bagite utu na jukumu nene ya kuendoketi antu.
0: Tokaba dhomithia.
1: Tumira kipindi ke kudhomithia antu tobo ni muhimu bago tika kudhura muntu rewu mukangabana. Kuja kobo ili yako enda kwa senate.
0: Ngavana
1: last thing bomba kuigitira jaka.
0: Ngavana bumona president.
1: Muntu rai na mbeja sio ndio botethia.
0: Ngavana are kya tamu tia into my na time limit. Wali kya tamu tia kuchiri. Wabara president ya kuligia tamu tia kuchiri ya kenuka.
1: Kwenda bwana.
0: Ngavana nubatili kuligia tamu tia kuchiri. Ukaugwa nwe bangire. Ukachoka kire mwe kuru na toana.
1: Kanyathiri kaino we kuru ndeka kwa minister kuhita na umpele kwa bendipa kwa appointi na
0: Uhuru Kenyatta. Nikini nkwere. Uhuru Kenyatta kuligia nguge ya ke. Baraba mwe ya ato kugende United Nations. Mbaba mutuma gauri muntu wakodhi kwa igadhiri ndeguru ya Congo. Baka mutuma ari ambas, ari nyamungi peace ambasi na ndeguru ya Sudan. Nukuona? Same case. Lia wali kige teye ukia ngavana. Muntura mwomba wakuangu i president.
1: President
0: ni wakudhure waziri. President ni wakudhure ambasada. President ni wakunenkere PS. President ni wakutumira bora kuenda. Lakini tu choka kuturomba gitika hili.
1: Antu vai vai a vena. E vinki toga tu mira kanya kudomi di antu. Tu boni umwa muntu mukire ngavana nevere buru. Ngavana boni is the highest rank umbo sab kire county. You are the president of the county.
0: Yuko ni mmoja kiri yangu adiri mbicha rachirin kuenda kwenye kanya ngiri yana chuma jarani chia kwa.
1: Yes.
0: Yukethi moyaku tuinye tuinde tore ya mwe star 6 7 1 ash. Anto nende ba mbedia kukira wa kwa mbedia kutoma.
1: Watu wameamuka sasa.
0: Yo watu wanaamuka. Inya star 6 7 1 ash. We watu matomire mapema we na advantage donto na ambea kune kuone kananga maitama inge. Inya star 6 7 1 ash. Dura. Kamboksi kamboksi tomboksi tuto ruto dandato ikira pini ya kuya mpesa uwe chindire mwanka hunde na antu ngiri 11 baraba ya chindire te bia wa mwanya mwanya
1: inku enda bange ngiri idhatu ashindi bange ngiri idhatu na wataji sana
0: mbere tumaruka
1: inya sta rukwa ya dhaito kwa aliaja ito kwa enda ashindi jangiri na magana atano kangiri jiri dhaito kwa aliaja ndaika iye kumi mbere une nkani la mpesa iji ito kwa enda ashindi nkurukia ngiri jiri
0: okay
1: nukwa mbere wa
0: nande na umwe wa ngiri gana Ee. Uvu nionde enwe nionka adhurana mashini. Ikuinya star 6 7 1 ash. Tuwe nandareke kumi. Chagwethiro kuinya namba ya nunda kwera. Na yes. Ukeo mbekana inya as many times as possible. Karata karata ta bara bagwe shindira. Bara bakuinya maitama ingi mea kikiragi ntu madhabu.
1: Yes.
0: Wana nyombo geaka
1: madhabu.
0: Imadhabu, udhiyo wakatara madhabu kama nyombe na kare chiringi milioni chire nkaruta na. Newe, kinyaka itakarodhi yetego seda. Nenda ukune nkerengelekano na Harrison.
1: Yes.
0: Harrison ambelia we, arau kiregoro, arishu agachinda.
1: Kabisa.
0: Nuntu na hariyaku evanga ya kira chiringi ngiri dhimoni.
1: Aba angeje na haruwa ni.
0: Au ya magana matano mbere nywa chai.
1: Yes.
0: Uke wongo cheda na 500.
1: Yes.
0: Nia kara ukinyamada, ekinyo ukinyamada matano. Yani kara ukinyamada mbere nywa chai. Na hariyaku wechini rambia. Newaru kirewe munde muntu naye bangakuwa mbere kinyandro dha nwata mbambe mbikire magana mairi makarayeko.
1: Yes.
0: Ugacheza maita madhan dhatu. Noga chokirwa change. Inya star 6 7 1 ash. Star 6 7 1 ash. Bura ka box kamwe ikira pini ya kuya mpesa in the next 5 minutes ngo chokera ngitanga cha mushindi mara hiyo hiyo.
1: Romero au itujite.
2: Ndaya kuhidhikira ni mkabu. Kuhidhikira na mkabu, sitiomba kutura niri amwe. Mkabu si atonya, kuhidhikira ni kuuraga. Na kuhidhikira watonya, mkabu ni siuraga. Kuna ile munu, kuna mtu usokagi mkabu, alina kieba. Kwa unandi, swangi tumiukirio kumba ya usoki mkabu. Sokire murungu mkabu, asiari, asore na kuhidhikira ukaura. Kugwata gusoki nkado dimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash.
3: Meru FM ni tugu gusoki nkado gomu Meru ni gutugu watambaru na gututu wakajuka reka retaka ngwataniro ya Meru. Tanon tubogi tumigiki no tuende kugu maoni jaku kanare wende ketu ongera gento kada inyatu taura kenda kuguno dhikiri ya bawaku. No wara nile natura njira guturi ongere DSM Place Kijaba Street Nairobi uga aturi ingira dimogo kuruki radimo namba 0702-965-961 kada inyoga tutumira message kire 21017. Kuruki no wara nile natugu kuruki ra email ya suggestions at mediamax.co.ke. Meru FM, Nguataniro ya Ameru.

Yesu Yesu de nambere na mubango jwetu no tukurike ne modikeria kwena ntumeria aja twamukirite ya mukuru urite kwa mukuru urire mathajo goro na rebona nyuki kabara irugendo ne baumite gonto na baukinyara batonya kwa petroli na nuije ngare karunga makwa petroli anto ibakinya ndi utamba tamburu kia maguru kweta kuireba kata kutueta na ndi mkuru uju akinyuka na haku kinyuka kwa mkuru uju na ndi akudhinga tanjira barai kwa petroli atonya batau niu mkuru uju ije kama dhugane ije kulekarekia na yontubo kuru teke nandu imadhugane jawe jokara jeka jakulekia na akuri lau madhaja dhaijire igoro mwangira dhaiji ationekete kete mudhikiria mukuru mkwe uwe na mkwanju na reta akidu wakabu kai ekirete njaketi mbrown na mubuto jo mwiru na agakobia na aretwa Jansson Njeru na aretwa kigoji wano kuigo mudhikiri are are keoji kwa utafadhali igeja kudulo kui muntu one te mukuru mudhemba taju na uba na nyuki tafadhali tutetha nirie ni kenda aga tethe lua aguchoka mushi kana pachoka nirue ingi ninge na bare barai na bo kiriruge endoruru ukeja kudulo anu muonete yontu inyaba kiuri dheri ya madhaja uje jogoro igoro kuyo bara kinyaba gero itu kuone te mkuru juu kuendele wakuga imuone re na miuju nda mulingira honi nkiuga kwa ndo kama toa hindi nontu atambo kiri anjara nda akuruka mudhikiri tafadhali tutedhieni tutedhanirieni tuoneka na mkuru juu akoneka dinga ripoti gituo kiri kukia polisi akuina agwe hindi obere ikeja kudoro ati tena nyuki obere mukuruju natangasi kana natumere tuwe kana ripoti yewe ya kura niringi police station ya nanyuki kana uringe number 0723 491 056 0723 491 056. It's a very good morning na hivyo ya gano ntu buwa utethi ubura okae jana kiri kutethele kuchwa mkuruju mudhikiria na ndia ya ntuba ntereche na nyuki ntu ino mkuruju araurire madhaja ogoro ntu kuyegoro vena pange ntubara ya kakundi kangano kaitarema na hivyo buo kare kare bamwe ba nagaba atigwa bairi bara baga atigwa nandi baki baki banga banga nigia metaratara ya kumochwa. Tuleo mudhikiria na tukutukuma mbecha. Tugire kuroura, kuroara, mbecha ni lazima. Mbecha ichio chia dhura na nkia. Nkia na itonga. Mudheni na muikole. Imbecha. Mbecha munu. Nyeja angeja kijiro. Mbecha munu. Nuntu mbecha. Ichio chigura ngombe. Mbecha ichio chigura idhaka. Mbecha ichio chigura ngari. Mbecha ichio. No chigura tuintotura tuega. Tokulea. No chigura. Into bibiega bia kunywa wano kuigwa na ndee kabecha ke muko gatu kibwana na nda kuirire ari ukaigwa kwe na mbecha ogeao bunga ke teche kuia kana che kugitania kana che gutunya na mudhikiria na ndee ile aja kukurukira kiuthigia soko faster soko faster kumandu kwe goro batidonde ke temandu muno uthe kuigwa oitha iba kuita chiringi ngiri kana rimwe no menye show eje kithira chiringi ngiri magana jatu ikethero ikiu magaru kaguo mudhikiria ngwiru ata ithiri tu mudhikiria uyu thai ngwarandiria no no kare mbeche yu ndendo jikithi mwe ku na ndi no likane soko faster di woko tha ku na mbecha instant ire okuria ku na mbecha cha o hau teka yu iratharua no ikurewa kwa katu ingane na yu instant yu ichocha kura lanchi kwethija tumandu tunge hapa na pale hapa na pale iji inge nyinge iji icha waka maisha bwana iji icha waka maisha jokangi yedhi mwe kuinya *671# *671# kenda wetua utara box imwe
Wetu kutara box emwe, tara, kulingana na ule nkoro ya ukwera. Watara li mudhikirie, ukagito chiringi 39. Likana, wethiro box ile watara ina mbecha. Kutina mbole, kutina kiulia, mbecha yu ulikirwe kiri mpesa yaku. Mara, hiyo, hiyo. Instant. Hakuna maswali? Mbeche katonya kiri mpesa yaku. Instant olio. Ni *671#. *671#. It's a very, very good morning.

Yesa mudigiria daika ni mirongo ina na itano daika ni mirongo ina na itano daika ni mirongo ina na itano kwa mtombera kenda ona ngirimu wanje ule ni atomba kuhithiru wakithia njara iku yo ya utethia spindi ya njara iku mtu wangu mbeta first lady Rachel Ruto mwekuru Ruto aruwa kwe na mwekuru arombere na mwekuru omba kuhithiru wakithia rimona tuana twins tuana toma other imwekuru Ruto kuo

0: Yes, mtu wangu itiere deka kenda tumba kudura tuwe kinyadha akumi siya itha. Na wana tukwa hithira kutukubu anteto lakini anto pambiri ya nchete challenge nyingi ngu ndo sote challenge nyingi ya mwiso idhari idha kenda na 52. Tha kenda na 52 ngu nda kuhiki anto kanjuki anto maane li kenda dha akumi kamili li juki anto maana yana. Okay? Kwa hiyo dha kenda na 52 uka ukumisi dha kenda na 52 etera dha akumi nteto ikitho mawa. Isal I challenge se kumba kudhuru wangi kudhani kapito siya mbesa siyo participate ya sikiri mashinda na ya na dha india ya nangiri beptin kuyo dha kenda na 52 itiere sekendi ita andato kwanza andi nge ngengire dha hai ukubwa paraba wa seda kuma dha hai antu manele pambere paraba ka ingba ukuma kiri star 671 ash antu manele pambere pakomba kudhuru wangi ita nangiri beptin na rika na uwa ita orea isi oseda asike ndaure ngirira ikuriwe eana bebute 70 mawe na ngiri beptin na oseda inyama ite ekomi kana beptin kana ekomi kana 20 kuhi banjiri huku mwadhai star 671 ash tuende kazi tuku wiki listi ya anto anto bana tuku wiki listi ya anto maneli barabaye kiru ngiri beptin kumadhai.
1: Mudhikeria nokwa na wisi ndira mbesa si ampoe kyodhike soko fasta nige wokwa kanya kau dial star 671 ash ocha gore box ye mokire box than thato ore shilingi 39 alafu wekire mpesa pin yako na usinde mbesa pap geri munya kajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangirima kana jadato wau imbi

0: yes, wacha nisikia kama kuna mtu amekula kakitu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mambo?
1: Kwa.
0: Yeye niombe tawateka kuma kwa Meru FM.
1: Thank you baba.
0: Wewe tawatea.
1: Niombe tawanja veti mbaya wa Shabari.
0: Nja veti mbaya wa Shabari.
1: Kereani.
0: Kuma Kereani.
1: Eni.
0: Nengwa no gele tio na we soko faster.
1: Mono mono baba.
0: We kanyamoro metaku.
1: Daino dale nko laida. No kananyi meanda kinga mwanko rambaga mbekele nguo nko ile.
0: Liwo kambira liwo otembera tena nguo.
1: Ako kwela tele. Kanda ile nko ile.
0: Liumba mbende ngedimo.
1: Ike kambi ya seka ndiye mwe.
0: Ndenge dimo.
1: Ali. Kanda ile kwe.
0: Ya? Ah, tana kwemba wacha baro kulenga dimu. Okay, wacha nitafute mwingine. Na mudikire kuligana yoko ne kwa Meru FM. Gwata ni ya Meru kuma dhochi mwankanto onyele. Mbawa sabari kwa ekala idale. Wacha niangalie kama kuna mwingine hapa. Mbio mbio. Yani mbaya tumba kula idha mbalansi yae. Atena nguo. No. Anto ba kwa kale kembio kibu enteto. Yani utumba kwa hita mbala nsiti moni yaku otena nguo. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe.

0: Nero se malo.
1: Aló.
0: Muga.
1: Muga mono.
2: No un guardia no es.
1: Ende baba ba iruta irango atire gugire aza. Ende na tamano ya kende ende. Ende pero pepe pega van kire nyamana mana to bwa na ro to dine ro to dine ko munto e. Ende ba ndo atire ora bai.
0: Ne kore te ro ne ko mama.
1: Ora ngore te ora la mwana ne de na seigo atire.
0: Mama o tia wata ruta irora.
1: Tengo y
0: Ome otia wata mama.
1: Ngwatire ikirende tikirende.
0: Ende mama ndeko eria mbecha ike.
1: Si.
0: Nge kumenera ki.
1: Nkumende nyo babu.
0: Nkuira otie muntu nte teta moya kuru.
1: Si.
0: Kwanje ende oe tata ende ende mama nga kwa chia ki ende no otia wata.
1: Abu ende na bugiri bada tuwe na tanka uga kaere.
0: Mama otia wata ruta irora.
1: Tata.
0: Ende ndere kuthikira rendio wogu.
1: Mm.
0: Oke gwanza ya rota iruru.
1: Mm.
0: Umenye otia wata mushiari.
1: Eh, no mwani. Mwana mushi.
0: Mukorire rota inda kuri atire.
1: Mm.
0: No menye kaingo wete ginkwenda ore mbese ino nkwenda gucokera rota iruru kairi mama. Na wewe umenye uringire thimu wa thio ugu ende no acokera kairi kuthingatia tunyamu twaku kwogu no thuganitie ba kugana no thuganitie na nuruthite ucunkunu na ima gwacha muno ugu ete rutairo ruru muciari oke
1: okay?
0: Wata rutai mama
1: wata
0: muciĩ kũrĩ na muka mũrũmwe na mwarĩ wao ndauga unao nao
1: muka mũrũmwe na mwarĩ wao
0: varĩ kũ
1: ve mũciĩ
0: ve mũciĩ ĩng'oo irĩ akuma mũciĩ ũyũ rĩ na andũ bagana mama bakegua kayũ gaku
1: kayũ gakegua mũntũ ũmwe
0: varĩ kũ
1: Mwene mwene nuntu, nwe mwene mwaina, nwe mwene mwana na nina.
0: Baba angikawa kainga matuka na?
1: Kwa ande tiga ate.
0: Abwe ndi, ndi ulia. Nantu baka na bakegwa kayugaku.
1: Kayugaku kaya ngoi. Eba kegwa.
0: Tá logo, tá bom, né?
1: Oi, are karo ewe nunge tewe wa wata tele mame ingo ziko ngonda.
0: Oye mame, remo chiyari.
1: Ede, oga koro kera na akwa ewe wago kunde nga katero nyo kwa cheto wempe ya yamete charo tayo.
0: Kwa ngwa iko waku?
1: Igo. Akatiko ewe na wakariko na kwa ndeti tenga pa nora are, are, poma.
0: Mate moredi. Mate moredi kana kagwema.
1: Kagwema.
0: Okay. Cheria nambe akwa ntura na agwo timi aga twaranirie.
1: Ende waya baba ire nka wata rutai.
0: Aringa kugure aga chukari mbuya na konkuire pore no ntuka ko barutai.
1: Ari cha to ni baba. Ese ese baga na be ji de ni nki menya ni oni. Tane iba ere de mungu ate
0: iba ere. Ndo cheri
1: Oh
0: now.
1: Baba ejiria. Mwana nyina wa mwana nede. Bwana muchi, bwana muchi.
0: Tiandu te wera chingia mama oko warotai. Chere na mbe akona agundu ora toara ni lien kore terega chukari nkuere pore.
1: Ni bwa baba ipa ni tanga ni.
0: Thank you.